0: Ay, ay, ay, mi team is stable. Basta, yun naman, wala po story ko na, wala bili Diyos, basta, wala bili Diyos ko. Diyos para ding.
1: Steve Andrea,
0: pero nangyong dami din mo, tsanawang yung